Number here 0242 152184. Mamma say to two of you, what can you not do? Wogufuobi kogu aba. Ebi kogu nkwan chen. E kye diye kwa he. E dube ebi ya. Brother, sister, wune wukruma ware. Mo peba. Wudi ya mushi ya mua. Wudi yoni msede biya mushi ya mua. E kwa fa. Didi insene ye de. Eba. En sine obone fona daveti insiyono. Ne nam baby. Nam kwan chen. But anopei. E kiba kupena minimu. Say deni ye Jesus. Eye papa hefa teni. Na maji osese biye. Onyamisu nsumu ye juma. Ka ame pa. Frebra. Menfre wosro. Ahini ento oso. Na ababone bia. Kobone fwane gu. Dube bia. Oko asuna bu sunyemu. Bretu ya bu sunyemu. Akuwa na niye. Duyana bu sunyemu. Asasine ya asasi. Asasi biwa bu sunyemu. Enyeme wosu nye papa kura. E kinyadu brese mama. Ube muwe niya bao hoso. Me se, bia wona sa wona sa abane kawo. Ba sobe mwa niya bria wo yemu manu nananum ebe fisa asasibone nusu.

Sa papa wadi wani mo akumwa. Sa wadi wani mo se osahina. Atafu timi ni wosunda. Wamo ba sorry diye. Nasu osahini yesu di wani ma. Obeka wani na kufum. Obeki kawo ma kufum. Obeki zienzi ya wansho. Laani ribikaya. Jesus.